puan. Oi lemah. Apan jam mak subah. Kate duonyo pajuan Palembang. Memang kate lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak. Selagi lemak lidah, nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita. Lemak galo nak pacak lagi ngato kenyo.